0: ntie ne bi ka onyame na bo
1: yes
0: e se dey omre be so o be sanko mo be sasa me bo ba sasa so e den o di ni padua be den abe
1: yes
0: den abe o be no mo sa
1: yes
0: o be sumu nyame ana be bo jama ana be bo kro no ana se wo di e dro so konko na ye den
1: ona o ko re
0: ana be gro konkwasa awo ya apobo isekwo ai
2: jesus
0: yesu baba bio se wa ba wo bewu na owoti no ayede
1: atembo
0: owoti den na
1: ai
0: ujuji ni se uwa atembo
1: yes
0: wo ya sho
1: yes
0: from besides am ujuji se owoti na atembo
2: atembo
0: wo ya sho
2: papa
0: ka wo bibi na mti
2: atembo
0: ka bibi na mti
2: owo echi wo nyame asem eye no kre wonyame asem atroba ba kokrani
1: yes
2: wonyame asem na eye eye ka che ewo hebrew chapter 9
1: verse number
2: verse 27
1: yes
2: ese etwase wonipa ewu pre kope enti
3: onipa
2: bia owo eda ho ema
1: yes
2: onipa bia se oye skani uye hiani uye akwada uye obia adia ye friend se owo eda ho ma na owo na chi no unyeye papa empe bebre no eye enipa se owo a
1: asa
2: na ne pre twatwa owo a ni so twatwa owo a he dia wo fo mu nyina ni wiase atwa sa

0: to awade so a wani ba che na oba sre na oba di ye na oba nya che na oba nya pomde na oba nya wade na nya me ba yi wafia ni wase mi onya me ba na ti sense anya mi
1: yes
0: titi nya yakopon dia me boni dia na me ho ato me
1: amen
0: se ka sani o po sai na si enye ni je se yale ye po se nya me ni dia ye nya ya sa sa se me ti
1: ye
0: na wo kire se enye ni da so
1: Amen.
0: I want to back.
1: Amen.
0: I want to
1: Amen.
0: I want to sap up.
1: Amen.
0: I want to sap up.
1: Yes.
0: I want to know.
1: Yes.
0: Ondi eramba.
1: Yes.
0: Ondi eramba.
1: Amen.
0: Say na men ondi menu mi ondi menu masofu eramba di. Andi a uso ondi eramba.
1: Yes.
0: Adena ondi eramba no bedu eramba. So do eramba na bisa.
1: Yes.
0: Question mark bi wong.
1: Yes.
0: Ese mi sebi wong.
1: Yes.
0: Nyama bi a uye.
1: Yes.
0: Amani amen timi.
1: Yes.
0: Nyama bi a uye.
1: Yes.
0: Obafo nyami yini ma.
1: Yes.
0: Otime men.
1: Yes.
0: Jangwo ya.
1: Amen.

0: pie na ne oyale Edward Watson yare. Bua obi biara na ye nakoma so ade ma na. Yes, yes Christ on Advent mbedi muti. Amen.
1: Amen. Enumrei ye befo yakin kan sem na free. Ahe fo nwuma etosumie nu. Eti ensia ne nyi mu ba ko ede eko no. Second Kings chapter 6 verse 1 down. Ahemfo nwuma etosumie nu. Ahemfo nwuma etosuru mie nu. Eti ensia ne nyi mu ba ko. Nyamema adie ba ko a ewo ahenie ne mu. Adia wonyame ehwehwe edema wonyame babia hende se

0: anamoa ebema ye hu adefo.
1: Yes.
0: The Bible say, wo mu ko se papa no, enna papa ne se munko.
1: Ana se munko munko. Munko ai. Na oba akoka se mempne ba akoka se mempne na mempne na enem unku anko.
0: Osi da ba akoka se papa eni apili nani unku anko. Bible say ebla ongu gatia no no. Ese papa ye pese ye kumbre nu. Nda ye kofe nuya edibesi bebe tira. Ye betire se yasi emu. Ena papa ni se munko. E wana ba akoka se papa eni apili nani unku anko.
1: Yes.
0: Papa pili ne diyechi.
1: Yes.
0: Adiye kuro ewo. Ahini yenu. E wo wo nipa eni nyame entem.
1: Yes.
0: Enti.
1: Ano wase. Na wase. Mensu mako.
0: Wase mensu mako. Bae wusi wabila wakasa ape. Ena Elisa eji tu mse. Afidiye mensu mako. Kanenu wakati ya mse. Munko. Adentia. Womu invite no. Womu di omu pe. Womu kumaswadiye. Womu di omu pediye. Ena kwa tunenu. Se papa. Ye pese ye kungre mu. Na ye kuchini ya adwe sidai. Ena wase munko. Enti ano no. Papa ni kangu.
1: Yes.
0: Enti until se omu invite no. Na papa no. Wanyete na adwe se. Ayo wako. Sana wunipa eni.

0: Antra faako.
1: Ɛmo ni ho. Ai wo so wo ko papa no. Ɛna papa ni sɛ. Afi sɛ mo invite me a mekɔ.
2: Yes. Ase. Ɛna oba ko ka sɛ. Nene ne wonko anko.
1: Nene wonko anko.
2: Ɛna ase. Meso mekɔ,
1: meso mekɔ.
2: Na wani wonsi mu ko.
1: Na wani wonsi mu ko. Anadwo

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ekɔ. Funny stories and feelings na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Jesa bi